0: buisang ka yan na siya. Damayan na yun. Kito rin po, Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Sai Takwini.
2: Kaya kasi muruga na ranggaran tatanis. Muruga na ibala. Muruga na rasa ka research. Olope niya.
1: Kimaki, nikingwa na resi ya solo shole Kenya. Tinebo weni atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona virolo shole nye. Saki.
1: Ti atu angka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya aku. O senetai, lakura rakasilino. Ibi soje soja kwa rakafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tendo kitu.
0: Okio longa Jumatatu. Parabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Mika kenya. Dere
5: maya. Maya yen FM.
6: Maya FM. Na wuhu pointi na abishana. Eni nikito yuku na rokauti. Tenurunga.
5: Maya. Maya yen FM.
7: Maya FM. Na wuhu pointi le. Esumizo yuku kajado county. Kajado county.

0: Asholeng Helen Ngoyoti lo singolo jo singolo nge jukita baike kuna sa yenka kenya tia tu yenka kenya mayen kigresho yenka lo sunto motere shita de miado tolwano nyo kata iguran ni ngorombe sa isidan Mustafa 62 hash nigelu osanduko buti hatu wa omon na bigelu ni big pin mpesa nera utanyo eleke la tumrubi ya nisidan dole ntenka kenya eno long edurara kigre ngura mpala ngolo mona adula ajwa kako mudu ati shoki ngirushi mpala olumu mtena kenya yambala wa mwani mwenda PK
1: kabisa mwana newe yanga zeti na jende The Standard narolimu nejure headline head in the sand la romo na gili rolimu ajo ure dage pe gulumba neji iti tuwe ilari kukulani jedu yungo retai oi sudo iti logo nye tiaru wa sunya ya shuribia na kisuduri pe mbitu kia dole ni meningi ndo kiti na graendelea ite joki itinegu yine lima nazi titempeja nja doga ya nebiki mpisho rais William Ruto neji ure rasabu kulingi nguro toholtu nga nak lelo shule Kenya tengara kini lepe la raba yewi ni tuwe longo shiaba ya telo shule Kenya uro rais William Ruto teneburi minister ile nye CS Opiyo Wandayi nejine homoro ini nje aisuduri ni yako meningite ntoki na jitwe kegrajo kegrajo mehomo neana shida ala itatu wake on ashuma yulu ilimuni ajore transport operators ashuru kana kushio sara biashara akeni nye usafiri itini nyampaka biashara wa matatu nyushi na napi lunganda telo shule Kenya nejine tashiye kitu hii across the country ya shote Kenya na lulunga ilimuni ajo egra na ulo show I respond asho egre lazimisha serikali lelo kituwa le serikali o rais William Ruto teneburi minister ile siya ya ilata meiroro alimu ajo kanyo kuitunda puyas ilimuni anaze tinejo njere jiru kasabu kwa leng garama ebe ya ilata sabu siyo leng kodiyo ushuru na greater lako utundo kitukumoko leng nilimunejo nelele kitanya malita lunga na telo show le Kenya nejo kake ure itinia na poken ure lopisani kituwa le serikali ya loshole Kenya neji ne homo ninche aita la maate ashu anyika merai yutu kituwa na merai mebale urike ashu solution agra serikali ya jokiata in fact ure ninye explanation na shu ndokati na agra li mdo na atu li mdo neji ne tu li mdo ke la mdo kivyake ni ya kutuwa na alungana le turakati turu ninche ae magia na nyamali na reite loshole Kenya ya tolimu na Charles Nyamboga loti ninyo bolo alungana la alari yale siyasa political analyst nilimunejo ore grolo shole Kenya ainganga no link tangara ke esia yi ailara na ilepo link tangara ke si garama ebeyo sitima tangara ke garama e school fees wena nemeata isiiti ndelo shole Kenya tulimu kia jo ore tenegra ilalamiko link lutungana kushipo kono kre kosoana isarkali kakete juku oro lutungani uti in charge elu shoo wa rais William Ruto nitu ninya na kete gire neji ore lutungani ilika ilani nyongo leta yole na hiti siene pretisia Europe yani telo shole Kenya oru minisa ili national treasury John Mbadi neji na runtu muritini nye balo link esiasa one ODM alang ninye tenkopisa grae magamba naiper Taylor tolo mono TMP jadoko ya NRZ na lomono rejogi East Africa fuel pricing fari exposes region to global shock expert says njere ure nagile para na ileve ila rati ilna katati East Africa nejina ya gire tudolu ajoke nyamalo lingi na siyai intumota ila ratu unkwa pi East Africa elimunia ajore tenanga rana ure Kampala na ninyale leka ila raisul amwemirita ila te petroli te Kampala njilingini ipare elita ure te Dar es Salaam nemirita petroli njilingini ipare waile elita kakure te loshole Kenya na ninye ila po linga mwemirita njilingini ibare otomono ungon tegulia mwana kesi oti ya nazeti na lomona ogre ino suwa junjere ya redi sakos na rilumukia jo eleleke buyike nisako ina haba yanga lifuni ibare elimunia jo megera dushi ai puwa ita u return ashu megera ushi ya puwa ashu returns ushi na ifa vifa ili ne megera la kudi ene ya naitia ene ya naishia kino neji ni nyore nkumu yenye ne mesojeta regulation ushi naishia rilumukina jo kiti se mbara o sakos na rejuki kegera ninyo ya pareti legali kito njeri ya nyushi naishia hape asoj neji ushi ya kankata na iminiru tungalo shole Kenya rubi ya neimu sakos neji ya ranage bui aire gilet sini tenena tukulio mwona kesi yoti ya nazeti na lumona wa ipertake na siya ya ilara ni chuti mpeji unwanu mpeji mir etulimukia juu ure mpeji mir nete juki ya homodo hii bei ilara alai lipita na gata commodities ashu bei ongu lieto kitu nkumu kolengu masana asyore kitu losho le Kenya iti ninyan daiki na inosutuosu kuntangara kita juki ure bei na ya unye kitu walichampa impa kesoko ni nile pa ure si bei na itumia ai produce tanto kina ita indiro factories nera asine na nyamali neji nera asine nyamali tanangate siya ya transportation na lulunga ni kutoki wine bo mpaka ngai wale naata nkara kina itulimu kiajo wale hodo nete gerate ninche official tashirikitu wale serikali wale wanainchi nato dumunye ninche ajukebuo ae pangwe lalamika ae lasimisha serikali mini ningo ilikito ninye lopenye sekta o matatuni ashungari nushina anapeltonga nangate loo shule.

0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganoche.
0: Ngagena na genyo,
1: mayanefe.
0: Ora mario dova,
1: mayanefe.
0: Inga ulele,
1: mayanefe.
0: Ola gera lendeva,
1: mayanefe.
0: Wanganoche olai,
1: mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganoche.
2: Seba katoko linyo ngana olo shone so laki tiatu yon kakenya mayen po kiyo longe Jumatatu meraba ki Jumasara manare merosho so wana yon kakenya bidhara nti ya masjid rumbra na kabela mekuti Emmanuel ole kiseni
3: tenebona nu pike ilelio na shosa itakweni
2: niki graji ngarisha den kigwana kafo reki jingiten kigwana
3: kabisa
2: ki yobu niki yolobu
3: ajuki mula para garam
2: iya sanya malta lukanda kitu kizim kumbo ole
3: ola iyo lukanda yolo yolo jaisi da
2: tenebona dam kutu
4: Mayele
3: anayirodua ndugu yangu njilingi ninga alifunito monatele kwezi mwenu
4: arodua piyare za shuling
3: pongezi oleng ndugu yangu
4: aronyua
3: ronyua pia airi agama shini ye oronyua esol
4: asholing
3: na inabaisho nga alifunito mon ya nayirodua ili mishamu kile misho ni nyeri na gob angole anayirodua mengiri oso kwan basi asholing Benjamin
4: asholing
3: we Benjamin kutoka na roho sura
2: ashomong kalu sunita mundu
3: libi ni nyi karamba gajo kera duwa kutoka na poni rejata kalu wale lungishu nene mera nyana nyi eme laipora kunolewa njiwa lunga ni kanya na kiri niji elufu kuminatano niji elufu shirinatano niji wakalanga elufu ni mieti mbea na kira maya uluru bihen kumbilele yi ngurua lunga ni lelufu salasi
2: aibuko lelufu salasi ni
3: alafu
2: nizum foida yes. Anyway asholing eto na keti ikuliro biane kinjoyo tari shadani miadu kulie ke eto man
3: shiliki elifu kumine eki ponu shoyo anytime melasima beba ya jisare biane kinjoyo eki ninyane kinjoyo tero la ikanito munu imiro ponu ashol la ikaniti kita mo ponu
2: yes
3: niki ponu shoyo kulia alifu ni tomon tiatu yanka kenyama yere fem kakoldo ngani onyoketa
2: Chasipa, mbani kigraya makitanka kenyano long eduta ataki ngamane na simu inyile lo kilikule SMS le Facebook
3: yes.
2: Niki taduwa ndugu yangu nabu shoo olo penyu matazuni
3: yes
2: ening
3: yes
2: nabo isho
3: olo penyu
2: matazuni nejo kigra ipotu yu maandamano kigra apotu yu maandamano
3: yes
2: amumiki yu enasi inelebesira kaila ilata all of a sudden
3: kitanya
2: amanda ilata nilapata ujili ngidi artamwele
3: yes
2: tengolo nabo
3: nejo meishia
2: nejo kaya duwe kitu miyoko nabese
3: meifa nemiki nyora
2: nejo kyore na na akilipi ya garama ya maisha duushi ya keni nyana ilepa oho tukana lelo shule Kenya amere tuki nimi ilep kile penda
3: yes
2: kile transport
3: yes
2: kile pokitoki
3: yes
2: ura kepe yuki mbusa kia ilata
3: yes
2: kusha ilepa garama ya pokitoki
3: yes
2: nejore yuk maandamano na nyori yuk
3: na ninjana itaki yuk
2: nye kijukul tukana pokolo lelo shule Kenya emi buwaka amu meti matatona ya ntara kasini
3: eme langa sana sa lejara ingwe nga kiti inya wera shalora bale bara amu kenta shiji yoko mataruniang amore nasia ye lara na ekra idhulumu yone mitiki yoki asesia
2: agra mitiki yoki asesia ndio mitiki yoka separa tonka tinkumoko leng
3: kamili
2: na ina pere jaa wera na enta pala kende
3: yes.
2: Mbuo matigil
3: yes
2: deji yeki po maandamano yeki po strike kiti imu gomo elimune kuna ba
3: yes
2: mibala nkwito ya serikali na juka yuko pita dunyo yes kendu watenu tankara kia na rodu watana weta lopa nyi matatu na juu eki po mugomo mpaka nini ningi yu serikali amelepe ilata na akilipe garame po ukitoki tena katati hatu yu shule Kenya mdu wati nunu amure na eke baike mpaka iye itiori kijijo banu uliti
3: yes
2: ee
3: meara aldongani ujima ya usu na nuna
2: kiusu kila aldongani
3: yobo
2: oltungani yoto oltukutu kwa lemera olotumia matatoni olote ngari private
3: yes ara nyolo lo ronge jek amu kileb nenda ni leb nyoo ni leb karame bokutuki
2: eh eh eh
3: yes
2: kendu watainu tankara kena ilepe ilata tiwiki natu lusuire lo shule Kenya etharastuwa lobe ni matatoni japana ure na Kenya pikita itoki zaidisha ainyal garame maisha tolu wanakle lo shule Kenya kendu watainu pole sana
3: Enka Kenya maia na FM. Subo leng.
2: Aranga mwa kabisa.
3: Yes. Ashwaling, Philip.
2: Endu watainu.
3: Rejone nye yu ni sawa. Nakata na hake njika jai. Ini nye mwere jai negrai.
2: Yes.
3: Edaki yuko.
2: Garame maisha. Leji kilepa itoke piti yato ilo shole Kenya. Ilepe ilata. Nijolo penye matatoni. Apana. Meke nyora.
3: Enka Kenya maa iyan FM.
5: Weta gwenye lang.
3: Uwe.
5: Ipo oleng.
3: Ipo oleng.
5: Kirasubati
3: mimi gari nyamali.
5: Eh.
3: Aiko nija.
5: Eh.
3: Eh, kisha atul.
5: Eh, bae.
3: Eh.
5: Aifika yanda sigara.
3: Eh.
5: Zorubo yona za gwele.
3: Mhm.
5: Aningiro radna aiko laga yi no ronda endanda Nairobi. Giro radik ndo jatu.
3: Ai, ya rasha na weekend Nairobi.
5: Ai, ya wana rangai na dana yo hita Nairobi. Niki yolo wa jokino zo.
3: Ye bae.
5: Kage diyo diye ke mogura pao na wisi day rato wala na wo balo na do mjandala
3: yes
5: ane ay elea na baba na jatri kata marala kutolte dula longo
2: ayo na jatri dula longo
5: aki amungu wale duwe nina mungu nina rata wale raina Kaiyo na ane sepate na nili mumu. Kwa wale biye uye nilo da nakata naroko. Kwa hiki njinda beyangari.
3: Yes.
5: Wale da nakata ndo kitu mwaldo kai. Wale nyelti ngeleli kinto mishwara amu. Kwa wale yoke asa. Ositima nili apasi ninye. Enki dongozo. Enkulma.
3: Yes.
5: Mwakule di dongo isi ncharba. Ete nijawe donga marikiti ya teki jishinda.
3: Ndiyo.
5: Nele apanto kitimboke na urokai.
3: Ehe.
5: Na ukwere duduwe na anapata ama ji mbeze anga ito enjore.
3: Niti.
5: Niti. Nekwe ikiti ito ama jore tene miata ngari, ne miata ndukutu.
3: Ehe.
5: E iti ita ilo uamba.
3: Yes.
5: Ama nama ikinapu ye ndukutu kan.
3: Yes.
5: Nele aparo pia nino nukundo jabo nendo kineme noshito kilak.
3: Ndiyo.
5: Emi doma didi na jore.
3: Izi.
5: Na uwe na kwenye kududu yu ni buwana olosho.
3: Mhm.
5: Ama na hata na ninge ye wama yu sudori wa raisi. Na ajo na ase nanu na hali nye kududu yu mwereza na loja ama boge legera. Paka na adai. Emi temi didi na maandamano. Tayadoli ya nage ketu nyeke nketi toki.
3: Asholing.
5: Wale siye muriwe kritili kini na kata ina na denike tasha.
3: Kebala.
5: Amazoni mwana ya igare na jonarai
3: iji
5: na nagirzili gini kambongare newe na manalolo uwekai
3: ibae
5: Kadama girdin ligini tene waledi na balo na ndonge de girdin ligini.
3: Nido yi.
5: Ayukite ne wui na waga baya saadam.
3: Ajo le ngole giri la mafuta.
5: Ne ugu geti rante ni joge ndia masi.
3: Eh.
5: Aha. Tugu akala brali nundu kita wane rangaja la mamu. Torome na mo. Aba mada gungu tena kema na baate jina.
2: Egesu pa kepala maana. Yohana lai bate sa.
5: Sada.
2: Ajo le. Olegiri le mafuta.
3: Ndio.
2: Edijo lopenye matato ni.
3: Yes.
2: E mintoki.
3: Mm.
2: Egipo mugomo.
3: Yes.
2: Amore tiyato la paiti nare. Mm. Nilepe elata. Tonji lingini tomoni na abishana karibu uile.
3: Mm.
2: Ore nyewi kina tulusu ya pengo longi aramisi.
3: Yes.
2: Nilepa by 46 shillings.
3: Eke seba.
2: Ito ni mo.
3: Nia baya record win. Dwa kata baya elata. Te lo shule kini.
2: Ituwe kata.
3: Yeah.
2: Nijo kololewa. Mm-hmm. Untomono.
3: Mm-hmm.
2: Kita mbeka kudusha ya nyagara me maisha tayari.
3: Mm-hmm.
2: Urabiru yilepe elata.
3: Mm-hmm.
2: Kusha.
3: Nitogina itakuliki yupi.
2: Nitogina itakuliki yupi. Kila uh-huh. transport uh-huh. on gari. Uroshiwe jiniloti ya mesini.
3: Yes.
2: Nile leka kumea.
3: Zaidi nye.
2: Uroshiwe jiniloti ya salasini.
3: Yangu sitini. Jire gapa na mpesa hii karibu gapa na karibu 60%.
2: Kamara 60%. Kure hivya na
3: asore. Kukuzada.
2: Shida tu. Nejo hiki puma andamano. Epi uke ngoma.
3: Yes.
2: Mpaka nini ningu serikali yuku.
3: Ndiyo.
2: Mbae ne megra serikali yako kin. Dua itu dah luar juga kaku itu kini dia bayar lagi ni untuk bergerama emasnya.
3: Rasul mungkin dia jual lagi jual serga lila ni jangan orang rai. Ni jenis mereka ni jangan magi sia jai lara. Orang kari ni magi dia ni orang kelam muri rau conflicting opinion ni ni
2: tahu. Dua renye.
3: Dua renye. Judu mizin kita guna ni bunga kini itu juga kai hingga nasi jai lara.
2: Kau orang beli lara balik dia mai pasi.
3: Yes.
2: Dia jangan aja.
3: Abu dia juga orang jual minister. Desi ayu rubian ni.
2: Badi
3: lo show lekan ni lana ranyo lagi juga juga ni dunia juga ni pergi. Mana ranyo juga macam kai lara subsidi naji. Ashoma ita yuko dinaje mera zero rated. Neji na rundu morijini nye esi asebalo leng. Nele ninyongo lu inya gaira wile gara baldafauti menye nelelu.
2: We.
3: Kibu nuwa li muna badai rona ambita grai.
2: Mm.
3: Ure sini nye orais William Ruto.
2: Desho mada
3: naro. Minister yopio wandai.
2: Mm.
3: Nero naga gara ninje ay suduri ya mwereja nasiti.
2: Mm.
3: Suduri ya logonyi. Ya niriwe na na nendo na yeye proverbial ostrich sida na rangi wa rangi mimi fedha la jara nyale sude alonya ni yako mbea dola nchi da ineri kino
2: wana na wana na
3: shaka yeshinda yugoldi ya uroldi ya uroldi ya ni dola beke dola ninye ni garoto beresi wana mbegure ke dola ninye ni yashu majo mbegure si dola ninye
6: Messi ragere mbega kanyo sa day watch
7: ay mbega doina na K20.
8: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: 24 plus.
11: Kanyuina.
10: The ring ayu maroligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
12: Your choice.
10: Series.
12: They're rewriting the world order.
10: Sports.
13: Kochi!
10: Memena nage. Kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
11: And naseba doi. Na kanyu lagi.
10: Miure, amu meginda laguni airogi atakumi.
11: Mongo, yuni jopesha ge?
10: Ai, menanu doina aligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
14: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets, ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
15: Ure male nanyo ke kira maje show ye. Enti ya masi, Emmanuel Elegisele.
2: Mchanga yana shei. Damayana yo keto ripo intonation
15: nebo PK Leon aka Saita Kwenye
3: kaya kishu mudwa na rangar tatanish mudwa na ibala mudwa na sakari research olopeny
15: ke maki nikingwa na resi ya solo shole Kenya tenebo ni atwangisho
3: kore ntoki na gerar masala na irikure all tunga nak ona bro lo shole nye saki
15: ti atwa ngagenya MIN FM
3: jage biyaku o senetai la gora kasilino ibiso jeso jagor gavane ninguwe na shomara na ya na shomara yeti ndoki
2: kukio longa juma tatu perabeki juma sara manare mezo shuso mwana eni kede kene
15: mkakenya
3: perabaya
15: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo obo intinabisha na kiti olende enosaen keshwe
3: Mayan FM
15: Kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabisha na Mayan FM ewangan olo show
2: Sipa katoko linye wangan olo show Eto nakatu mtoto wanaka mpesa esi danu ling Eto nchoyo nkalo sinu na rato monteri shetha Nimi ya doto wani niliko dolaju kenyo kata Ay ngoro kona pesa inikite yonona Terak na kitu mtoto wani titi Tama ngoro mpesa yonu kuto yukumoku Nesula kito nwa jene star 462 hash Tege losa nduko boti yatu ile Lekin chwari nitumuku tato wani ya tepeka Nirao tanyo Elelezo mpua angalosu ni hibu ni. Uresipita mara mingi pia kudulisi ure sistema. Nijuye angalosu ntomon mara moja. Jo yoke nbuwati nunuko. Lopenyi matato ni. Uretano longe duo tatani te jo. Metia matato na puku halesi hai. Ometaba na nini nini yu serikali. Uresi na jana lipiki elata.
3: Yes.
2: Yo ometaba erobiana ataba yire nakata.
3: Yes.
2: Ni shida tupu.
3: Uh-huh.
2: Nene cash.
3: Uh-huh.
2: Ajo nasna nabla idhiru.
3: Uh-huh. Ndege tashi yangari nige mungu mugomo
2: yes.
3: Narushi ji mugomo
2: yola
3: jari maandamano ni rei mugomo
2: yola
3: nana mugomo matatu ni
2: ure
3: maandamano ni ndugi nipa ngure barabara ni aji
2: yes. Ajoka kiasi
3: yes.
2: Kerari amore pitu kilepe la tata nilepushi ya garama maisha rambolo mpilepe nwa inyanya na muna lukana loshole kenya mkita dala yegu lietu kitini ni uwa na meza kenya nda mezi inyanya Ile mama yanya ne
3: kwa mama ne la ra kai la ka timeli la ra
2: eh
3: megure ni bui mera option tina
2: ki affect na mpako tungani obayo dor kijiji
3: kabisa
2: kutoka na shumara ti
3: yes yes
2: mpaka tungana le abori de jukulo lewa ono benye ngarin mugomo mpaka nini ni yo serikali ne jima rasu na ba iji me ata serikali yon koito ina jo ninje
3: ke gra isuluisha
2: exactly
3: mhm
2: ken du watino tankara kena
3: enka kenya ma yan fm
13: ala
3: Wo.
13: Napa?
3: Ibowling.
13: Ila ngamolani ya Samuel Madian bali.
3: Samuel.
13: Eh.
3: Karibu oleng Samuel.
13: Ala ni wada angi gana?
3: Eh.
13: Nane magdana rendo ndala jage kenya maldoi.
3: Eh.
13: Umagia mulele labana relar.
3: Yes.
13: Ah, ore hela na nyebogro.
3: Yes.
13: Amo ora ngani nilo lo na lazima na banga na jijin
3: yes
13: na go lu go jijin ni nga ngas ni la ba do ba mo ya ba gnu
3: eh
13: eh ta wa de wi hina ni bil ne ga ni la ba ma na bil mhm to ni jona rabbi hi bu ru sala na na rabbi na mi ra na ba de lu ro
3: mhm
13: a mi na na rabbi lo de jona na bu
3: mhm
13: e go ru de na na ga nga sha
3: yes
13: mai ya la jora na ngra bil re nda oki
3: eh
13: ara saruwa bano longora esnero ne ne peka mapi tino la ni radu de shilingi 10
3: eh
13: ore narara
3: mhm
13: sibiya narara loko nyaki
3: mhm
13: eta jemi ndo la mamu nana ni legela rango bina darara na je hebiela
3: mhm
13: ngena ganu ortagali na etala na yo hera mhm ne lo mwele gana gra mhm dalo lo mini senena ile jejan badi lo ndo sa en el de jo bi ondai na le le la ba
3: ehe
13: dalla jidi nyaare yiro bi ondai ore de na ya sa wala ngi di na ni
3: ehe
13: a sona na jo ta na le la bo hi aga mai ka sa di ondai mu shi ni ho
3: ehe
13: ya ra na ka nyo me ara nye ni bo ara nye ni go mo ta ma dalo ni na ga re ni ni ngi yo ma ne dalla jidi nyaara na jidi lo an
3: ehe
13: awo wona ni go mona do nda ngai mara mona do nda la rari ni amu ai le ronde yo witi nda do le
3: a she
2: solin we ni da lo lo shole kenya ni jo amma sa do ko do grancha janda imeisidi maisha ya ninja
3: kitodolu Karibu sana Dickson Kashu.
16: Asema leng.
3: Ehe.
16: Ambazo ananga yana.
3: Ivo leng.
16: Nyayo muriyo na yero mana mala ampira imba.
3: Eh, kuna ali sunito mun.
16: Kuna ali sunta mun sula na rumi ya bana.
3: Eh,
2: ni baro ido yi.
3: Na ga se ba ge.
16: Yawo. Eh. Na ga baro na yi na maji.
3: Ajo leg.
16: Parendo ina bala.
3: Eh.
16: Eh, se va do ni di la habalengo.
3: Yes.
16: Kage.
3: Eh.
16: Ni mo le nebe go para isso.
3: Yes.
16: E male e la ramo.
3: Eh.
16: Ninyana na bonira kila kitu.
3: Ninye.
16: Ni sola ni nyere ni le pite la mo pe de ba ko ta ki na ri ya.
3: Mhm.
16: Ni nyana gira ra ba ni ora na ri po ki no lo la na nyana gira ya.
3: Ninye.
16: Ba ge ni do mo ri ngur ma na lo ra le do.
3: Mhm.
16: Eh kun de so ba di ki na ri ki ya lan te to li na ni ri du mo ye le ki.
3: Ehe.
16: Alan te to.
3: Yes.
16: Agora mais eu vou ganhar na yoga de aí, e eu me tomo ainda do na ela vou tirar ganhar do meu rapaz na pop.
3: Mhm.
16: Na, ela lá mama ia com ele para.
3: Ehe.
16: Agora ele lá lá grande, mas ele lá mo yang pro.
3: Mhm.
16: Na ia com a minha mama de grego.
3: Mhm.
16: Na, nem vou estar falando, é mais regalia que na conta, vamos lá na bliteira aí.
3: Yes. Yes.
16: Ora ma sergali 100% na ore ni minister ni le nyama mpaka ye na ya kami mod
3: mhm
16: ora mo number right na proposal no ngolo ri kuna na la ni ni la ni ni ni na na mare ke ye to ri ni na le ra do to pio na ya le ta mo na la ri ta mo ba ba ye ye ta le
3: eh
16: na sere la ri ngari ya mama de ne le ni ngare ne ngare ni ya ma
3: yes
16: ero ma nyama la na nyama ka ya ndo na ta ma lo
3: Nyamal.
16: Ya sani ori kama rangi na ya vaya pia kwa mero na magani kila kwa kama kolo.
3: Mhm.
16: Na huo gani ya rangi mero?
3: Mhm.
16: Kile shuka juu kwa kibi kwa mto ni kila VATP kwenye tete tuli ya mto nyama.
3: Asho le Dickson Kashu.
2: Dickson Kashu.
3: Yes.
2: Tanga tatai.
3: Jiru maisha tu ya zero rated.
2: Mhm.
3: Yani mera kodi nera lakoni.
2: Yes.
3: Alianka kwenye nyama yen.
17: Faiga
3: ben. Oi.
17: Faiga
3: ben. Ibo lenga nyangusi.
17: Kore don mu halu lugaru.
2: Ne ola yekitan ki se war ngadun.
17: E gina na na gelu ma naga de inne ne ada.
2: Ma nga mana no kolo dunga na kore duane ko nyamu kita
17: bodi shi. Ma. Ni nga ma bi am ga e olum de ra le lo go le ra ra bangi le ge mu le musu.
2: Nyo de ni jo.
17: He gira yu.
2: Ma nga mana no le ko ga yo dan kari bol de nyu.
17: Ai kete oro na do sino wego nele longwa bina na o na mruwa na jiji ligini gele yi ngara ye na mruwa
3: ke balla ro yigiti ligini
17: ke balla ti ne di ro yi a bwe ne garo di sebet ne mo la bayu
3: e yo lo nyo
17: lo di sebet
3: we
17: ta ge ne anya la ba ye na a da ne de mo wore di ni jamala ge se lo jar ba ya ni
3: hmm
17: era ge ge de lo ruwo di
3: yo lo ruwo di
17: Eh,
3: ai,
2: karibu sana.
17: Ai, aroni hadi ngiko na ronya sankai.
3: Mhm.
17: Ade wera na sia yaira na mbole na bage ndiwe banga ngara ngara gi ndivizi.
3: Ehe.
17: Oi lagu ya rumanya ba orodilwa elosho orodilwa ba sebaga labo lo shanda ba yamete sebaga labo ge lagu ni lagi nada. Ya wala na sha ya ila ra musi asani na ro dine me ro le me janga jai kai nanwa bo. Ama na ro de ja ge me re ila ra musi ara ro sho oro da re na na de ti.
3: Ndio.
17: Tena la ina go bia je e ke no na me na me di ro sho ge ja ga nje de ti.
3: E ke se ba.
17: Ni abu ngana la ge go e ju re la wi ila ra ngana la ge go wa jo nanwa bo me twa ra ko lo. Nya bo ne jana ma jina na da jo e ke di dai la ga ba ngana ga du o rai sa go gra a ma yin na ken na na ko la te na ba ni
3: a sho le
17: a ya
2: en du wati no nok tan ka ken ya no long e du ta e te jo lo pa ni mata to ni ki ti yo mu gomo
3: yes
2: na o meta ba na ni ni ni yo
3: oh yes
2: amura ga be ku la ba ni ya ta be e la ta ti atu lo sho le kenya ni nya lo sha ke uchumi mere ni ki asata in nya le ta mpaka mona nchi le kawaida
3: yes
2: Piti abori, kendo wareno.
3: Enka kanyama iya nefem.
18: Hello, kwaida.
2: Baji nefem, hello. Ehe,
18: alisa ndai.
2: Ehe.
18: Lato wa alina ila gena.
2: Ibu uling.
18: Ehe, bangu mwa wawa jene la mbali.
2: Ehe. Mini mwara ito brage?
18: Ehe, gran na maa ila mbali ila hindi kwa
3: wisi. Ehe.
18: Ato ni mwingi gwena.
3: Ehe.
18: Ee ore rado ya na se tra na nete risha ele ore radi vi jumara ta ina do de ko ma ko loro mana lo mata to ni na ge e ta nya mal radi il bara ko na amu do la jo ore sai ge yu ne lo lunga ni fa bari na do na ge bolu na e lo roto elo duo na ge ore kuna safari din ninde mashomo ltungani ronge jeng na indoboa ale mindoboa si bi duo ya tulola
3: yes
18: na wo ore na ina nema joki na e eriwore kwa mburu magina na siya e nini ningo kiye tulo wana indi lewo sinja neto ni ningo rewala kana piko amu mawore de eta nei isireta ge sia ilara nabo inama ina na joge erikore kenya mimi ni ngolgi lo tungana kenya na
2: asholen ene ni ngolgi le wana nchi
3: yes
2: ndi manato kibini ndi bogo ngi deshine ma yene 15 years na app na ju any media max waves shoma google play store araki app store download na app na jeni media max waves na shibaga non kibini ndi bogo ngi deshine ma yene ida rosa yenta de kenya mpaka sai entara tenalo montana ngoroki dana ndorupu na itumpo kinti atua ena app na ji any media max waves shoma google play store araki app store download media max waves ni shibaga non kibini ndi bogo ngi deshine Amayen FM. Kigreisho yongalu sunara tomu nterishada ni miyadu.
3: Tiatu nani kadi tomu?
2: Yes.
3: Niki jongali fundi tomu.
2: Waldungani onyoketa.
3: Mm-hmm.
2: Ayo ngoroko nato kiti. Nea napake nalimusi nyo lempa thane. Yo kia lagu atade niti ngishu.
3: Oh.
2: Nika rande ribe lobe.
3: Ndiyo.
2: Niku atote nara kiti yenke po shako nato kiti.
3: Yes.
2: Ronya star 462 hash. Tege lo sanduku buwati hatu ile legi njore. Tepeka pin. Nedungi njilingi niti kita mwana audu. Ile legi tumpa angalu suni ipuni. Kigreisho yesi yongalu sun tomu. Tena kenya. Tetema. Elle est l'exemple, si.
19: Maya.

0: Sepakatu kwa kigresho yon kalusuni na rato monti atu elisha dhado robo lente no yutu niki joki nyindi manoji robia nisida no lente atu wa enka genya. Njere ironya star 462 hash tege lo sandugo boti atu sandugo nile lege njori. Warakepi igyalu nitomo jaribaka pinne duni njilingi nara tikitam onau daki. Wari ya sida nijia nele lege la kwa tukani otumbati nitomo kalusuni ibu. Nikake tena risha tana rato goloma isha we lege ntairi we nela kwa lengi niki peki
1: tomo.
0: Yes. 10,000 shillings.
1: Yes.
0: Demano to kuna pesa yore pedola jigiri gure mara mingi jie nke posha kuna to kiting nege zawadi ya siweke pitu mugi adeshe wakano inia kwa lungani na jyoto mrubia ni sida nuleng tena kenye nege kweti nke otomani kichu yukiti yete nkite sheni nete kundani dima ishinda tenu yuto yesta 462 hash nitu mugi adepaka pin nitu mugi adherawa tanyu na yutu mpesa yisida nuleng
2: Elomon le biashara teatro Mayen FM.
3: Karibu olengo lelungo nila maji nefeme maya gilo mwale biyashara haka jangana hai Francis aningo olekelele. Olengo nimeto rinye lo mwale biyashara te kaunti ya Narok nejo lo mwale nchere. Inoro esi ya nasa boko warbaragu lina kaunti ya Narok ingasarani tol champai. Tengara genchan saboko naisha genu yogiti na kaunti. Tola baitin lo dunuso ite. Orkiluguwa yele oibalu nye olobe nyolorika tosoko ni le ODM odi lo duka lenkare Narok. Oji angarna Isaac ole na yugu.
4: Hiyo hasara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida, na mali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Juu ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3,500. Pia imemguza mpaka mnunuzi, sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20, lakini saizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi, tulikuwa tunanunua viazi 1,500, sasa tunanunua 3,500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
3: Ole nungu ni robana ya nao ole na yegu ejo eleba na abe yu andaigini kumogu tosoko ni embaye na gira iranyamale lelo ogira ainyangu. Ura ake gira nga mailasara klolo mon ni baliesi ninye Joshua Ndudu ejo ino dirosi ninje ilbi asharani lo nyanya erishara na gol egira ingoru na namasa etepad toljamba ine megure etumoyu tengara gini nyala enchana tola baitin oru lusoide.
5: Mina naitwa Joshua Ndudu, mimi ndio chairman na wa wholesalers wa nyanya hapo ODM, na changamoto sana sana tuko nayo ni ya nyanya kwa sababu nyanya imepotea, na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua, na sasa hivi kupata nyanya ni ngumu, manake tunaenda mahali mbali kutafuta, na changamoto sana ni mafuta, manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba, na vile umetumia mafuta kuja mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo, kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi. Na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15, inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350, 600, na kuna moja wanauza 20.
3: Wale ni mwana wake kwa rolela lo ne jorgu le ko mani chere e bangudua ila sodwa ko oba asate murwa on koriya ni rodonga ulele e ko gorize e sho yen kirengena ti allo le lo paragu lina murwa be ajing ne shin groshi e ramadare on gishu e gule amugera duboro na en koito ina tumie imbesa ite sio gino ro leng wora ke granga mela sarak lo lomon ne bangule la sodwa ke gra a mon el masai be bangage na biashara on gishu e gule amuke duboro na leng
6: partners hakuna mahali tunaweza kufika, lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa ili uweze kuconnect wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India, alafu unapata ile machines ya pasteurize very cheap and very you know to improve this mambo ya maziwa hii.
7: Kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa? 1 kilo si 1000 na mna viwango wa siku inapandishwa hiyo nyama, na kwa nini maziwa ina bado hii ina rengerenda? Up to now we want the price to be announced by the farmers.
8: Hapa hawali hatukuwa na safe chakula ya ng'ombe. Sasa vile tumepata elimu, tumepata masileta safe chakula ya ng'ombe wakati ya drought na wakati ya sasa. Juu tunafuna chakula, tuna store, alafu tunapea wakati ya drought tunalisha ng'ombe vizuri.
9: Kwa mambo ya finance, mimi nimejifunza at least lazima mtu kuwe na earn ndio uanze at least kama biashara, hata kama ni ng'ombe at least lazima ukuwe na earn income. Juu hakuna vile unaweza anza kitu bila chochote kwa mkono.
3: Na lelomona le biashara kajenga na Francis Aningo Olegelele ayewe biashara sidai.
2: Na lelo lomon le biashara tiato Mayen FM. Mayen FM ashite gilwa yok temosiro
3: bonsai
2: narunyo
3: kimuka
2: lele
3: ngejeko lasho
2: merushi
3: kimana
2: ldamata
3: kitisi emurua eporoko
2: kitingela
3: mkineji
2: sankale
3: kilena
2: endonyo ngobita
1: emaya mewangan olosho
0: kia seba katoko linyawangan olosho na shuwele mwele kelele esho yuk lomun ledubote biashara tia tu nkaka nyama yen kigra nga mara tu lomuro nyito 40 to 40 jo yo gara chote le murua kanyo na za dogaya te murua poke na bani niti osho kiyo kena semu safari komo Airtel yalo gile kule SMS ndiru nyankara na juma yen nila waki are na bo are are are 21222 ure Facebook fanpage Mayen FM 100.7
10: kabisa
0: jo yo gara chote
10: lemurua
0: lemurua
10: nalaiga ni ungwana gongor begi njoyo ngalifuni tomu
0: kumbe
10: tiatro lega ni ungwana negi njoyo ngalifuni
0: alobo homina
10: kijotaba egi ndipe nasa esari nadubi sayo kone asa nabu njiki negi njoyo tiatro lega ni aja
0: lega ni tomu
10: tiatro lega ni le
0: o lega ni le
10: negi njoyo ngalifuni tomu tiatro lega ni ungwana actually amu kijudu pa wala kepe abaya sari olega ni artam ni agi njoyo tiatro ngalifuni tomu nukwanza begi ndo grabu ni ingigwana awambe sayia sari mbiyo la jora duwa kone sanabu
0: ni kinchu hiji
10: yes
0: wow haya yegi jaga mate gara da
10: neji yake na meet e gara ndugiri na hijaka gara
0: nibidi
10: ya garoro ndugi yangu mayala na hitu duwa joto ikisiasa na ilepata na weekend kaga oro lungani ubo o ilepelepa kake ndusho lungani ilepelepa kake panga kwe a ilepelepa jaka lea nalu niki ye makini tina niki jabugu tina niki mboti tina nake ori minisa itashikisi ya
0: esiriani oo mbadi
10: kenya John Mbadi ini nija na aga ilare gara ilepelepa kinyo
0: yes
10: meina ore kanto ina homo na ngola niya kuru nguko nerugwe
0: nguko nerugwe ijo nga mari
10: inya ganinya nejo gamba ijo lori o mala ranyo no kan nejo neri aga ba yora ila nejo neru nga jaba yora ila joki nejo jaba ra ila nejo kore ila ra ila lijiro kedi den no kore ra ila kedi ra ila nejo shi ba nga mara nga rani ago do mena ndo ni ya mire jaba ra ila ejo ja joki nga kedi den kore aga ga ya
0: Yendo kana na duo uhamas
10: ndugu yangu neji ule kutoka kiti na saa ura ndongani la duko yetarai jibu
0: yes
10: na wini
0: Winnie Odinga
10: Winnie Odinga ndita Raila ne mbunge ye yala
0: yes
10: ne nyoro na erota mazisho ngoro nye osene Rai Richard Onyonga ne joka yina ligi na itadamu rugu leto ngana kajogi ore ngopi sa national treasury
0: neme ngopi sa siyasa
10: neme ngopi si ni onyino si siyasa ore ngopi sa national treasury neme ngopi si ino private nila asindu kiri niyo
0: we
10: nejo ni mege nyora merai nopi singira olonga ni rumia rara alundu morijin ni lairo ni mege rara nya jaishi mulunga na likita doa
0: kama kuhuli
10: ni yoro rosa ni nyandasat mama Aida Odinga
0: yes
10: na ninyo dina na rengari koni
0: ilo mari
10: envoy ninyo US US
0: embassy
10: permanent secretary of the UN embassy nejo we kayi na ligir kule siyasa ni ajoki eshimu wake ni anjitu turaila
0: yes
10: kenero na haraila pea imake larigoko le miugule di na kaya imake ya muka imake opa longai longai longai lo tomboya longai
0: lejo
10: na ake ipot na imake tenkuito ankanya natuki ya kena na inajoki nyo siyasa ni
0: yes
10: neji nitoki na ninyo Fidel adomu nyesi ninyo ruduwaki Fidel eme Fidel sore
0: junior
10: junior Odinga junior iti isi ninyo nushitu mwana jibunge la mwana nchi
0: bunge la mwana nchi
10: sawa nise jo gila lomona kisi ninyo suwa mwete jo kiti ninyo gili alikuwa laure lorika nora nara nkarakara ina
0: yes
10: kakera ni jo jitu nyo di jo kiki kake yoke lasa nejo raila
0: kiti
10: ni ninyo lora ili niwi imera
0: ehe
10: nejo re ratine lepelepa kakita amba di tine wei ndama nashu amara na gidi bana kira jor mari ni jo gitu raga sini nya gra en bungej na jo de ruth ke jo shiru meru
0: ke jo ruth ruth odinga
10: kani ja dushe
0: ji bae ke jo ruth
10: no ima mada
0: another ibae ya rosi do ni nyoli
10: ya jo
0: we ni jo ta balaki
10: o tu aket ni ni polpo
0: kujeni polepole
10: kujeni polepole ni akwele la rari siasa bwana yo ltungani yeye yo ile ndugu ya mjoka leleka
0: yo ndo jibu
10: ni ndugu ya ai ndoga kaikema tofauti tiniwe
0: tiniwe
10: tiniwe
0: ndugu yangu
10: yes
0: Mandera
10: Mandera oy ejiwi neji Omar mayolo keji Omar jibu na keji nyo te Mandera
0: lo kijiji
10: or kijiji do rakiti ya namanyi
0: ndugana ko ngwa
10: troops
0: yes
10: Jubaland troops
0: najishi
10: mel tungana ngayo duo iruji le Jubaland ne bonu ama
0: igeshi
10: luano ju troops igeshi ni la jore Jubaland na ga toru nyushi ni nyere Somali te nana jo genyo
0: te South Sudan
10: te South Sudan awon ni nyegeti ni nyakati
0: kando
10: na ni nyushi ne gra na jo gi unite ni we Sudan ne gra ya re gra ya uru ili ko rete na ko
0: de bonu na ba tungana
10: ne ji ru wal jeshi
0: tola yo tuluswai
10: omerra manyi na gop
0: na manyi biki
10: ni rodo rodo nga nandu gangu ito shangara na tiaka kiki mchuma murkomen nyodoi
0: inyo
10: kiara kulie jeshi
0: wetu
10: nga hop oma nyolo sholang nejo medemai
0: yes
10: nemeji endongi ni jina kure nana propaganda
0: imagine
10: kure last week ito kini ya kali muajo ya gina loa penyai lalamika shangara kila loa rungana
0: wale
10: raro kikule ngule itejo ene robe beng urusi yoga masa wana reta angura ate
0: mige
10: ndurusi tango pang
0: neje
10: ne mega la sirka ligaja
0: ajali neje na kolo tunga na kwa salamutua
10: yes
0: ure kolo na aljeshi liekop
10: yes
0: ne yungo ne mega la official ne tambu aju ete yankop na tomopeng ne yake yolo sirka likuna babo wengka ke meata nyo yoru wata na aita nija sirka li alright neje ure na ake makuwa pi ne mega ukuresi yogi yu mbenke ngasia jo yoga ratuti lemurwa
10: oratuti lemurwa
11: oratuti lemurwa kiyaga mama basera wana sayanga gena sidai yango bantu kul media nyamani igira ga endele sidai dola ke ya jo sitano gori na ara ega gra no ahe dola jo robi kaje ni ntanga yana he ama yala na gagra na ngo yala banene na rana araba ni nya olobe ni Nini ndo nangaiya na shaa mugi nyirore angage na sidai nini ndo nangaiya na shi. Sidai yungo bambi meria nyama liya gira gara mara lida bila rido alo doa ya. Sidai rogun meria nyama li. Sidai gira gaya la bada maa duara mara lida wawin. Kya rea rayo di miro loan rayo loan bishwa mujo mewa nga aga rayo yole robi. Nea rara rake sinjana rewa hiwa hiro ngurudi. Kage nili udiro wawin nini ngurudi. Sidai yungo bantu kol meria nyama li. Sidai yungo. Elema ni jiri wole wabila lo ngana lo nangaiya joi. Megure rase nini nyato lilo. Era laure joye isuwe ri nindo jaga dole rongana gero lerodi age tida yaga nyango bandu gol amuge garage yoga abana sirani yanga lorongo sane wero sirani na ridike ni bera na gara e duma rongana gamo e gere na ro hira rau jara nan da gara dinyari na dola je sidai rugul ho ne tuna ne roja bega na sirani rongo lo nyaje ye na do arana kaga na na sagra ya joge no ranga da gara ri na gano roje sidai na bagisho edu ne na na rio shiage e gara bagisho rugul ko dure nello nana rawo ndo gna gra irumiyo leng na basa dil gra ngara ara shu nare ni disha en gbanja na ta ge ne gra na ge ni ro bra na ramara ramure ni ra na bo gira na ge ba ge ne gra yi gara e sidai na ge ba ge si ye sidu tella ni ndanga ya na hirna mu dala jo er bo ndo na mayo lo leng ro na yo lo na gra na ri gra enda gra ni enda gra ye ga wariya na dama a ge na do na ge ni ya jo sidai ya ge e ra na ge no ra ge ne na mare na ra ge ro no ro la mo ro ro ro ndo lo nyara re ni lo ina bo na na bo na ga nyamal do wol la ga a dola je me gure gi dumia na ngara gi e si ai na ro yisi ni nya na uri ene a ge ni ga nga ya nga ma sha na ra de ro ma yo nya ga na yo yo na da gira ri ela ma ra na o len a je si da ya ma ra sa na ga be ro ga yo na da gira ri se da yo ngo ban do wol me ri nya ma ni lo na ra ga yi en ja ma ja ngo ba ra gwe ni te ni gira ngor ko ro ngo lo nya ga ya na ro lu se ji ni ge ma ja ri sha ra a ge ya na gol na ne me le le de se gu da na su gu lang da na bi ri da na su gu na jo rongo sa biri mari tangara gani ngondo hezi o rongan o rongan do hidro la ni rahe na sugu na na edi masa ele ni ngondo fa mari ngondo lo ni la nya ngai ni dala jena nga saloru o sena sa sugu dala ge ye na du a jena nya malundo iwe na nya malungara ta wori da bogani ni danga ya ma sha mole na ni nya ngai ni mi boro ida nda wule ni ni danga ya ma sha mo era ro ma ge si yo na ra de ro ro la mani ni ga mona na ni de yanga yang na ge me ngi ngi ro de rongul go na ero ni ni danga ya ma shi amore raino longa pa mudo mamo chana rigine na de roma ga yoni ni da laga ya jo ni ga mera ro ehla ga mera ga mera ga yando i burra ni sa sabu golle ni bu ngara de ni sa sabu golle ele ni gi bona ga sinen da bele sha la mare rango mona ni gi bele sha sabu na do ro do na mara de boken ha ndi ni da ga ya ma she
0: Mama baswate lorongoso ashole nkaja maxi nginjo
10: itobiri ole ngorati tile murugwa pongezi sana itonyo ole mama paswa haika ke nosu yiyo todoroleng todoroleng ole ngo merugiro isai tabala misho maxi ara 80%
0: 80%
10: kamile
12: olio lesa teatro mayen fm

0: Asholeng Timothy Opoti tilo singolejo tama na ipapa irabegi wana sa yanka kenye tiatu yanka kenye mayen pokyo longe Jumatatu merabegi Jumasa rumanare miroshu sungwene enta de kenya bitaren tia masi yudhiru mbrale nkabele mekoti Emmanuel ulekisemi
1: tenebuna nupike ile leo na shusa itakweli
0: ndugu yangu nikidu wala akiji wetu niponyipanya kida yelu wana kidogo Neike nuki kita dua jure sai kitengela na kenya mal kidogo
1: dua dua kitengela ngara to bare bare jeti ntai rina inwa ka to bare bare
0: yes
1: gra mitesi yo matatun
0: ni ndese na yo
1: jure kitu na gra nya mitesi sinja mpaka ngarin kona kulia
0: ke ara no to kana
1: ko lo bijepo arubwa si weti ni jono zima mantendera na lo ekidurai
0: karod
1: jeti kinya ni bare bare no thi karotine bypass mpaka jo bypass eruiro yake yake nya mal
0: kenya mal kurana do situation ta Nairobi ara nya no islands do la jara paralysis siya ye transport
1: kabisa
0: ni kura hilo wana langu oti Nairobi jiwe ipokina baniniti taa muangalifu wa mkidora na ajo metinga nino barabara nike nike nito hidu wizi na kemuno shia nkata na jina jika yata ninye strike na ije na shuma andamano
1: yes
0: na mkelo na ado inelo tulu wana kajo na saba idhira u oi tungana duwa karuk nele asinje nijo maiti yaka advantage nipo tungana ni bungta ra gurai yento kitinge nye neko at least peki ya kuna wana kwa yungorisho dola jisu ji situation toto na tewe niti peki yula kaje kiti safe ekira sawa po wakin tia kato wana karo kuni meta siri na tia tuwa enka kenya mayen tosho kiyoka na simu safari kwa mo etel lilo kiliko le sms ndiru nyangara na jumayen nila waki are na bu are are are 21222
1: enka kenya mayen fm
2: enka kenya mayen fm
1: ninyana
2: Kikele leo.
1: We.
2: Ole.
1: Ibo oling.
2: Indi ya masi wa mkani lolo uwaru.
0: Uye dhuru mura lenga pahile makote.
2: Por mkani uliru mura lenga pahile makote. Subo oling.
0: Ye subo oling. Mura noike na jabayi.
2: Wala Saituti Francis Tegumba.
1: Karibu oling wala Saituti.
2: Tawala mara yu wale na wala.
1: Eh.
2: Ngidoe.
1: Eh.
2: Orpasta la yu nangare.
1: Eh.
2: Tungwi ni kukurungan.
1: Eh.
2: Angkawala
1: Saituti Pookin talolong
0: nga rin. Asholing. Ay, ini juga mpaka angkawala Saituti Pookin.
1: Yes.
0: Isa aja Gresho yung kiro mo.
1: No, Gresho yung kiro mo. Diyatu lakote daikani opono. Diyatu lakani karibu less 10 minutes. Daikani tomon. Opono. Na show yung kalifuni tomon. Niki warode rani ya kumikiyari sila lakaito ngani. Tene bayi nasa.
0: Kama kwa lungani yoseta nyo nchwa kita
1: nchwa. Oldu nganyo nyo kita ngorompe saito no yudu nikijine box. Star 462 hash. Kiri lungana kwa gire ngorotu nkumoyi. Negra lungana kwa ishinda rubiani. Kakore kando nena wala kijubi kido laji nyo kita. Niki njo yishi linki 10,000 teniwe iti yatuwa nkake nyama agi NFM. Amo kinyoro lungani o nyo kita ngoro rubiani. Na inabidia kiyo kata luni kiju. Maishu nketo mwenbe saidi ya ila lungani langa yu kaja. O
0: mpaka kini kidola ajo ito inyua pia ni kutosha
1: kabisa.

0: Kabisa kabisa na jana dunbare kuna saigira na kabro kwa la ningu ndana dishara so mwando yi shosa amina ngorile gani orato monake hehe meki mienu kwa la jala ningu ndiju ngobo waro kuni o mwando giri ya mati nebo maja na lo
1: alake
0: uwe uwe so babi
1: baya na
0: ukulo isi da yu leng lele nana subaru leng ba ye
1: Ya rasira
0: nyama ligenda la
1: sudani
0: janga yana.
1: Ashe.
0: Na mama somo
1: lina
0: ndofa.
1: Kare busana.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Yes. Good morning. Yes. Ebu Patricia sauti kidogo hiyo sauti iko chini.
2: How are you?
0: Gira ngam ngam.
2: Thank you, Mayan. Hello, Mayan.
0: Mayan, alo? Mayan?
3: Mayan, afena, alo?
0: Yes.
3: Alaye?
0: Yes, Danson.
3: Ngo oleng?
0: So, babi?
3: Danson, dena ra sajiloni.
0: Kaya ni nge?
3: Alasida yan, alo, media nyamani.
0: Ashe.
3: Ijeriye, imena Mayan, dan, alo, pi.
0: Imena?
3: Ay, megiru, mire, Mayan, pi.
0: Kegira, yungura?
3: Yes.

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, Wangalolosho.
2: Mayane FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
2: Ere Mayane.
3: Kiderita neki emake mba naibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng simel olesendero.
4: Olesendero.
5: Olesendero.
2: Kabisa na jere tumbare kuna saa higira na abudu wairu yola ni mwende marishu nye nado yabu nu enkigwa na oramatete kuna saa hii na jere na jinchere kira nike magido hii ero ishi sheria taruna ribotu ngani shodo hii oro shini yare masho marije siya yombolo tenkaji itomuratishe siya yombo ro ajo nasi nanu na impango shimba kwa lutu ngani ulura rao shimbisha hira nadu lado sirua kakira ulari wana lage bu ninchake alo kunyongu simu yenye no na video yi na ambisha yo tungana ne bwetu mya fibaya na ra sheria na jo ene data protection and privacy act era shi na sheria online ni moni data protection protection and privacy act oro shi na sheria na kemit ashike ripara esebaro tungani amaro na data protection laws tara na kimi esibalo dogana pe mebu jaga irmi ambisha enya na gashide enya na kainya lake pesho metodu salenye ne ne bajaga ota na takaja do county ne ti do lake liyobo owa en club na bora ra kutini tangara ke shoma abaina club ne boida ra a ambisha enye ne boida tara i post the social media a shoot page in a club ne lo lake li kutini alora ra omunu esipata nye nejo inyalaki yankarnai mbele nye lodo idara lodo baka jabai na caption tara ina pisha da sima yesu make wala nyingo ni pii mo yara yola atejo uro shima na mingi na agara delu nga naki esipata nye mila kituwe tumia mpisha oldu ngani akeduwe neja ajo na ase inano wala baka ina pisha ashwe caption uro yabo lodo baka yedoji yabo idara ina pisha nerba gidi aba igrajo nchere darasemo ngoro lelo lelo rei okay make sure you are the crazy one yani yakishajo iradi yo tungani obo tara le misida yalo kunya amolo tungani crazy na tungala jo misida yalo kunya ashwa de jengake yes make sure ajo yakishajo ira obo jengai. Then join us for a midweek madness. Basi, ore na ata katikati eweki, o kutusulare yok, enkai kikundi oljenga, narugia vige roki diabo rinyo, inapisha raba na roshweki lakili ya etike papati na botine weji, yes, etike papati na botine weji, na ita ra empisha etike homapa birthday, birthday pati da peti, tarila akilite pa oltorele nyobo. Na yeye inapishi neti negweji faa kigeza ale lomon nelo kotini urudu wa mu ifiwaba nyashila kutu ndara kulo omona pa la caption kake elishila ya ajo ya waki ni mpishi enye neko magina aisho yorara asho aya tai post the social media meti urusalenye ola hini ngoni yolo sayye shi ajo utara usho ulo gani mpisha ofyo ofyo na mishoruno shire seri ya urusele Kenya mishoruno meti urusalenye maija nalo.
6: Hello.
2: Yes. Ayo la jogi dasi off ya kidogo. Ayo dasi ya kiyiru wini ya bashwa shwala nini mwani. Dasi mwongo na kanu na oltungani obu waro kuni. La ningito. Na takuna sahi. Maya na lo. Adata jema tumuto. Isimu hii. Kajo dekiri jenga off ya kabisa kabisa.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita neki magemba naibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Kabisa na tineti mbare kuna sa igrabo doko ya. Yangorle sa nkapi. Yangorle sa mit. Sa sita sori. Lega ni ora. Udala inimu ni. Na yodo hii mburu na bene niti peti mburu nyi na shukunye abu ndaro le ngange niliki na yoko la ino ni amadala jiri mburu humo lime gatum yok kakiri ni gatum yoke mburu nyi soliki yoti yake kikira yok ato mintayo la ino ni na aro hii na rishara nikiti mburu hii rishara nigirajo enora mati nigara yae magirate du raro la ino ni ito hii isia irara do hii waltano kushilo po imasho hii na mbisha yoltona kofio vyo no mbisha yoltona kakiduwe neja na yazo rusa lala duwe tungani ajo na asena no ilako masho didu mura ra mbisha tungani nigira hoshi na mbisha ilo tungani mi yazo rusa lenyo lala duwe tungani ama eje neja ole nini mwuni yola ajo kera ishiya sepata na rip nigiribi ye paa no yoltona ni mbisha ino mi yazo rusa nela yitumie na mbisha nitu mwiki sitake, yolo ina. Amera shiria na jo Data Protection and Privacy Act. Wale na act wala yungu ni, na yerip. Pee, mebo ya kaitu miyara alambisha inu naka inyalaki. Le kaitu ngani. Wala yungu ni, ya tabari, ajo, ni jadu yosheru seri ya olo shole Kenya. Menele belo rani tu miyambisha inu nake duo ofi ofi ya mezo rusa. Yara shiria nikirip, na hindi mawala nungani kotini. Ni sitaki na nirume sibara inu na narasango la kiliyobo osho mudo isitaki nelo kotini nelo kori nishe sibara nyenchere inyalaki hapa piyabo yori miyembisha nye meti orusa lenye nyeduwa ya giraye magila inu mwani kona do lajo itukudu nyegiru minakibwana itabirake ashodo nyegiru minakibwana pi tengana kira hara SCI naji ya ofe ya nikiti do lajo watutugwe nikumoko leng neme ni mutara do iredio ineme ta iredio yangake kagera shida kidogo na jito hii ene satellite na nyesa hii negrado hii ayawush shida kidogo kakuri geneja ilega hii miraba hii ndo ki ake ayendelea tina kigwana pe aigil na kigwana pe ye kia kisha ajo kito ningo poki kakuri geneja milo akara ushimishi yoltunganak fidu yoltunganak nilo aitumia anyalaki meti nyo meti orusalo lepen wala nini ngoni

0: Enchangulu Permayan.
1: Kabista na jenerim bara kuna saigra na vuru galeri mwen tanari sharatu hii sa sida na imada nandara tumonari kaira ni maka jokini na rii enki gura na jene box na gira sinyalo duko yola hindi mwani gura na gira na jene box na gira kuna karu mido mbisa yaka ye na apa ashpasha hee amero box na mide ngitroki basi shoma nato kaya gura na siru hii enai gura na jie ene box suranya star 462 hash era box sile kalo box la ni ngundala jone nyeru hii etitroki rubo ilo box la jone nyeritroki basi shoma deri jana ilo box tudomu pingura na itumoki siyedo yu ala ini mwini ata ala isulani atia star 462 hash pirimoki mwurai na yako diji sige ala isulani emu na kiguran na GN box
0: Mayan FM
2: Mayan FM na wumpu iti na abishana eni nikitu yu kunaro kauti tenurumato
0: Mayan Mayan FM
3: Mayan FM ipna wumpu itile esumizo yu kukajia

0: kabista na jere jumbara kuna saigira na kaburu gado yu nare jwala ringu ntanatishara sasira na yamada gani ora tomon wosiet tawuna saigira doi aati ya tishara nigira dajo enyungu di oramati enyungu kore waltunga liki lindo marocho mjala mjala enyungu ni
1: toto na ito viragi
2: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitua anga yeine ya marwe menginta ya maraba yu anginta maraba ligirarna
3: enyungu di oramati
0: enyungu kwa relasi yoyo leng eh ere jolong pu na jangam ne jongam ni anya jongo mayan
4: yes
0: hello
4: mayan e sama le
0: ni nyana
4: wo na ngale ngibo
0: so bo len
4: ayo ayo ayo ala na dra yo mayan ami bi ni mure sibai
0: kanga ilo
4: elisha
0: ehe
4: ye
0: ni di aji
4: kisajo
0: o kisajo
4: ye
0: Ha sawa sawa.
4: Ana dran ne ni wonye ti.
0: E gese babi.
4: Eh.
0: Ah sholing. Hmm? Idi aye challenge ngo kidogo.

0: Alright, osingolio le Paulo Siriola ini ngone osingolio hoje nchere menanu enka ya gane la sade gane obari gira mwagune njoro greje saja njoro greje sa tomonare ente bagibiro dogo ya teatu erishara onka ulele maye nola ini ngone ingira kai botu wara jogi sari sarasi yedo yu ling mabe naga habu asaru eramatare John Kiranto Sopon uyu jamaa ameamua kucheza jaru ingigula ne box enibono kina David dola kisinya Caroline teneweji Moses tenebo Stanley Priska sana yan tenebo John John anapiga mara kadhaa hapa lakini ngoni nije diumba atiatu wa herishara na agenigi jo ene onka ule na maya na FM ya jodale noji distinguished first kile na good evening Frank Solite na kufuatilia barabara hapa kile na area code ajogi mafans po kini meshomo onka ule la ramadisha mu emuto tiaru ngi gula ne box ule dogi na alda asa narisha lakini ngoni na kaisi yoro inabi challenge ni weji anchere ura rungani po kilo le gula na kigula nkwanzia saai mbaga demerabegi saja maisho ile gani oba ya 30 30 minutes of challenge yani ule Ronaldo gani ndo moni unina kirum kila mtu 1000 nilo mera ngira ku odunga logiri gulane na gigulane box oling 30 minutes of 30,000 yani ile gani ndo moni uni lojo ngalifuni ndo moni uni totongani modungani bogunjo kuna bisa yani lungana 30 kiboisho kuna bisa iterisha ile gani 30 ni ya kuchangamka star 462 hash raka raka radumesi muno tasa neji alafu mambu inakuwa sawa wale na ndenanga alo ndakuwa nacheza na mashini yangu tenebo si producer kwa hapa wale ndo ginasira producer na api ya kisha ajore lorungana 30 netu 30,000 yani elfu lorungalo agri changamka Mayen FM alo Mayen FM yes
1: yeah.
0: Subu oling
1: malamara ino lori
0: karibu olenga ningiro ya jiji ya tuera mara le kabisa enka ule le maya ni nyegiri
1: kezana nani
0: side Nairobi giro gwela la Nairobi oling mambo ya usafiri mewangla raga ge kingira naga kuduko ya
1: bwiki na nana lori ala gama ya ule ndo wa sudai
0: ehe
1: bwiki na waya lori nibanga la ime nibanga ule nizana ya nara
0: ehe
1: nama ule nizana na wengio Nibanga brani ya la brani. Nibanga rani na nyo rele na amalia na pali.
0: Aya.
1: Ngayara na jisai. Ngayara yara na jisara wa yoni.
0: Ndiyo.
1: Kuma jina amalia la nini.
0: Kwa
1: kwa nge si ya angara nana.
0: Kwa
1: nisa ambo vime raya amalia na ngayari nubo yo.
0: Sholik. Najeri umbole ringo ni diadwe di sharani kijo henonga ulele maja nolini ngu nkakwa dingira jugumai sari saru lenga wadolu era matare maja nefema lo
2: uwa
0: subo oling
2: ini rora orele roro gifil
0: karibu oling
2: ali uloma venga ulele
0: ehe
2: asaro jime nye regele orore nga alia kera asaro jime nye ve nina
0: ndio
2: otora asaro jime nye
0: ehe
2: korba asa jelele singo wogine deba sibai
0: ashuling
2: aya
0: Mayen FM alo
1: Mayen FM alo
0: Mayen FM na
1: Sali
0: yes
1: mambo
0: poa kabisa
1: ndana gabe
0: sida yoling
1: mhm
0: ndo silu medini silu raramu mambo ya usafiri imetatiza kidogo ni yangu negulu ramba api kali di situation ndio je Nairobi metinga ri na alafu niro kidwaga ku jode imesida yor bari bara gesi ya neje kumori la tukana na Nairobi hata duage ri nane na bo
1: ala ala ala ndo basida yeni ngana ile ndo ne
0: ndio
1: tena ya nda na mina kana na ngame azai ndo basida
0: ashuling Right, kingirai kuna nejo lainingu ndiyadu ya lishara onka ule le Mayen FM kakwa lido yake sina lishara ina nabogi na aisho ye challenge wade gani ndomo ni uniani 30 minutes na kingira aisho yo 30,000 yani 1000 rodo nganak obaya 30 logira siyo kisiyo kiyo lenga yukuna yanaki gula ne box munaake star 462 hash star 462 hash haraka haraka alafu nido munaake oro box obore lolo boxi ile loti ineweji orake mendi parasa nejo lainingu nisi danumba ate ya muu ore otungani bwagune gura ndenari shara na bila shaka na agibu ya waisho irubi ya nyanyanak 1000 rorunganak ndomo ni uniero ntu shunyal deka ni oba ya 30 sawa sawa osingolio hojo lichekurile
3: Ewangan Olo Show Mayen FM

0: kaji rimirishi lemeto laini ngoni dilo singoli tabaki yokere gani obo bishana nje do yongor be irashia na ke sa na bentara laini ngoni na sana bente ba kingira ka yogi waru kuni misari sarasia saru eramatari wara gena shola laini ngoni okuni do yage halagile ganda go bishana gi atabeki nkensi ye challenge ngol de gani odonga na ndomoni uniti atua ogira isulu ngalifuni nara ndomoni uniti yani 1000 acha tumtafute ejiana na suju ntira matu kwa lelo logre suluro vijani tayari na suju ntira
1: sorry the mobile
0: not sasa huyu mamua kuingia gizani mamanyagi ngoro likai
1: hello
0: majina FM alo ni nyana Subo oleng.
1: Suwa.
0: Nasuju ntira. Neja giji? Subo oleng. Anajingo rinoji na ole te mpesa na neje juga ki ole ankarna na yodolu re box na kato fauti oleng. Kaa mudu wana buiti?
1: Nkajaringa.
0: Kajaya ndo nyeringa.
1: Nisibaini.
0: Gura nengi gura ne box marakama ngapi? Age itodua narara jo Frank Solite kinjoro biyandi neweji. Asho lengende le gurane na ibali neweji te duo rara. Ashe katukuli shibagunene na rubi ya nini endelea kaini ingresheni ya Mayen FM sawa sawa. Sire karukula la iningoni jaru ingresheni ya Mayen FM lega ni miet njongor bira she sana bola iningoni giraga boduko ya rumosori na abishana rumosori ya re uninaudo na bona abishana kaisi roi na yolo wajoka yetu. Na ke haraga wengira jiguma isari sara saru era matari Mayen FM alo
2: Frank
0: yes mambo fresh kabisa
2: nguna sana ni metro
0: keja metro ningiro daily mirishile metro ajo ni njora nyira ene ujire studio
2: adi ngiro mamira usiro ole
0: yolo daily mirishile metro
2: waa yolo
0: yolo daily kulomra lengo binyibi
2: ayo manali
0: ay sida inagatukul keja metro
2: Aya.
0: Aya.
2: Nukaribu siawa.
0: Ehe.
2: Pasandir rangkanya nya.
0: Ehe.
2: Saya kalau di Purwono hari itu lama apa?
0: Aya.
2: Maya Purlungpot.
0: Ho.
2: Mungkin masih jarang malam punya.
0: Asyik katukul.
2: Untuk yo dong si program malam hari.
0: Asyo link.
2: Oh iya yang tinggal ini
0: perang. Naling naling.
2: Gelar yang.
0: Asyik. Mayen FM.
3: Hello mambo.
0: Mambo fresh.
3: Niko sana naitwa Pauline.
0: Pauline.
3: Eh.
0: Uko area gani Pauline?
3: Niko mile 46 Ole Songoi.
0: Mile 46 mko sawa?
3: Eh.
0: Agwa dingira jogu maru bdari yaru edisharra onga ulele mayen.
3: Kaja mama ita namba wake roni zene.
0: Ho.
3: Angara ngana sera ini wogin.
0: Ehe.
3: Ngango le mosoni wogin.
0: Ho.
3: Ngango le ngari.
0: Aya.
3: Ala sera yodi yodi udama to Johnson.
0: Hmm.
3: Ndewa,
0: kumaisu ziona nemuro. Ashe
3: katukul. Eo, ye.
0: Ashe oleng. Yolo kika bisa lungana lina area.
3: Aye.
0: Yee. Mayen FM alo.
4: Hello Mayen.
0: Mayen, oye.
4: Mambo.
0: Mambo fiti kabisa.
4: Arasubar.
0: Arasubar katukul. Mayole anaira ye subat.
4: Arasubar mi subari mwale na mali.
0: Yee, ganga ideana.
4: Mamanjua lina lukilali.
0: Karibu ole mama.
4: Kidaye filali nyara na mali.
0: Ho.
4: Adai la de wala zi ya mari yeda.
0: Ehe.
4: Ngawa na wartu ye wagen.
0: Aya.
4: Ama se wagen le filali.
0: Aha.
4: Asa di wagen la mayen. Ash. Ana igu ya ne bol.
0: Asho leg.
4: Adam. Hello.
0: Frank. Mayen FM.
4: Frank.
0: Oye.
4: Mambo.
0: Mambo freshi.
4: Charity
0: kutoka
4: na manga.
0: Charity kutoka na manga, ukaje na manga.
4: Tuko saa. Ziara na mali.
0: Aya.
4: Oye.
0: Kaisawa pia na wangena Nairobi.
4: Eee.
0: Eee, matatizo ya usafiri kage, tuko saa, tunashukuru Mungu.
4: Eee.
0: Kakwa dingira jokumaru bila denebo diwa na risha ronga ule le maya.
4: Ajo yu maya mani, jolde mwara.
0: Ehe.
4: Yesi stai. Una braza angu wako kite.
0: Ehe.
4: Alafu nilirele dawa ya mwasa kadoni.

0: ATP.
1: I don't think I feel like I have a job. I can't do it. I don't know if you have a job. I
0: don't know if you have a job. I don't know if you have a job. I don't know if you have a job. I don't know if you have a job. I don't know if you have a job. I don't know if you have a
1: Eridoi
0: mbisha ina reni ngor nini wakoldo ngani na inyo loloro nchuguli nene nak nini wakadu urukutua urukutua banot le mengumo yuera ne yero la duro ngani ne ayibo kitoki
1: ne ayibo kitoki ne ayako kia lagu alunga nifom ne ayako nusini na yara kwa suwasi mbaka denyo bae nilo ito
0: nijora kema andamano reana ama reana kera reempusho reana kera duna ama andamano na jibe yedo unye ilata
1: Eso liya mori dosi mandamano na kei mudwa inku mboro kini ambeli mbanga tila wadi ya gila yara mandamano lepo rishuru kulia nana ngangasi nili kulia rungana gali toro kijana lile miyo kumbaya kidua uduwa madari ni miyo lina imo na kei uri hiro idio rungana kia sabu kata yara roi nikita mo kia sabu adiora mandamano jokara honoro dole ni miyo uri kira ada mo lele dalta nyelo duyo la ara raisa jese kanini jora ada eso liya ro dobi apaka jo kei keti ya kana ya na wiki mbae keti ya kana wiki ya nama mandamano
0: na sipati ya gira rungana kaya angoru wa mu yolo doilo penyo losho na agengeni roi wale roi kenyans na runga nangeni mile roi wale roi wa kenya ne mede ningo bilejo hone mera doa runga linde mareleja rindogi na agena yolo
1: ee imagina
0: mwe ke yolo roi kenyans ndogi na loiro dogo ya amude tenlo roi singizia jogiji wale pe ngerai lebe beye ilata na rentera ki sijui anabasi ya ya moz ndogi nijone na erabulogi ya bamne na kwa bibogi
1: ee ke yolo bogo ke yolo bogo ino na lojo mbadi ya joga nyamali ya ngopi mekira ni nyaya duu na atengiro shiyo ndoki na nyamali ya ngopi
0: ena siyanga itoki anjiri ule ila rabo wakina gira itu miyaro lo shule Uganda na ulo shule Kenya ruye imiki sawa sawa kare niji ngorbei ila rabo lo shule Uganda ya Kampala na alishara na mira ilira ronga tuonchili ngini temia mbili nena ulo shule jo lo shule le Tanzania miambili onchili ngini le Hakuna baadhi ya bunifu loshole Kenya ilipa ilare mshono magari bu 214.28 cents. Sasa unila udaji, amara na ring, loshole juu loshole Uganda na landlord, landlocked. Inoshina mera njia na email ilare mera njia na airport.
1: Hey, maji mtoni kiasi wa
0: dunia. Loshole Kenya itumia a na pi ilare nyerororin. Kai doyo kubia we ilare na i Uganda na rogi yangu ni njia na leleka lang ilare na gari itumia loshole Kenya.
1: Kebo doge solina he Carlos na nini kigana muga dole ni ajili ra gesa. Na ageme magumu idimbe na serikali amri wajira rasio ni jambe serikali dawa la diela na ke ranya tu duki la sira ke. Dala la wajisa la wusi la jana mbadi dala jengro la kafani magara ile bunge tangu hii ni ndoki aman.
0: Pi.
1: Arna ni na muri na muri amuga jada central na baga na. Wewe rado idura delta na ayayayay. Rauro rada nda boya mila wa disney ni alaki.
0: Ho.
1: Kuri jana rana ageti no 280 no 270. Kuri wana kuni ndo shinja la jo eri denga la dawa njia longa na kinjo sinya na ndo iwe meri meri shinja wana uli raye ni.
0: Ho.
1: Ili abani ana ita udabu ya mugi arkia roshulu ba 250 na rado vadri yanden.
0: Eta.
1: Niki la yuo hilo kana usuli la lord guru la aiku eri eri ne gua longa ni aiku eri aiku jengi zuri yemiya ni woye 200 ni woye miya ni ne woye duin de gua aiku eri longa ni ne woye jana iru woye jana ndo imba ne doli yolo longa ni ana kila umu kai ne yuo ana ti.
0: Ho.
1: Nee ilara na adui na kira ishuru ni anapo kina mo yeye ni jiko lunga ni woye mi ani jiko maidema ya mukiru wangu kumpeli.
0: Ho.
1: Yako na soli jiko ikadi ni anamu ya kama ilio na kajia do central. Kazi doli jina maisha ilara jara do tu macha ilara ilaba do ilara ya kenga si yangu yego umani ya mukiru gol na adui mirena manda mano nero nda mire nkera shuru nero mire lisha yangu yego gogo man soli. Mukiru ya ram ya ilara tu goli jadi agere kuna lisha ya ilara na muri ya ngamu ya rakolo leng mewele diki nyasha mahini kwa teki miki nyasha mto iyo na mera ronji wosi ni ara duwe lau haki jora di yo kaya nera hene kasa gendu guru ya wabaya ito ya wangule kibaru wanya isa kaa kuyamo
0: aho
1: ndiro wanda rara rada ingiri ya rake duwe na harana nyasha na rakolo na desia ya ilara
0: asho leng
1: na unia jira laba bangi diyo na diyana kwa bangu suri ni kika haidi ya mwari usi ngalanga ina yu ya ntiba sili na mayana
0: asho kaa tukul
1: ok
0: Right, ningo na baba Gideon na jo erolo rapi ni rolo ine sipa mo. Ragolo ra ningi rajo lunga lugu kutana na biashara na wali na biashara ni riwe na enijo denyo ule denya iporo yolo ngani bei. Ma yene fema lo.
2: Bona solize.
0: Yes.

0: Subabi.
1: Musa raglo rihunya na remero.
0: Aya.
1: Ele ore raro ikoli diana mjada la maidia na najene neolo hiroro.
0: Hmm.
1: Aiki rara kedo yuok belang kayala la de rovi yoga mo.
0: Ehe.
1: Pro anarandu biangure nengo hamare de rana ramare de njeyo.
0: Hmm.
1: Pro ini njeyo na kwanza kayala kuhi yuok du tigit ore njetigitang na kebulole.
0: Hmm.
1: Amora hiyo ore niku kwa nai mare de ore nilore bisin.
0: Hmm.
1: Ore nyantu kuruwa be na mpaka ndiri kilika yore kaya inda bayar bisin.
0: Ndio.
1: Haya, ore mpesa inindi mahira lagu na amare de shilingi miatano.
0: Mm-hmm.
1: Ore nda lagu ana miatano.
0: Hmm.
1: Haya, mebure duwa baiki ana miatano jiza yare.
0: Ho.
1: Meagwe rampaka ningle ngorwe iwe.
0: Hmm.
1: Niju ngorbende lino pi indi maipuzi.
0: Mm-hmm.
1: Ama irori anar ga sumai adogi ilaba reya ilara ne yelo resina dilaba age nare naro iro biyanya mo imena rabaro biyente ganya
0: ho
1: na gore an ngarra en de ni jaimo
0: hm
1: na ilara na ilaba
0: hm
1: ore an ngarra ndo na na dolda mai na mo
0: hm
1: adol na no ajo ore ndisa ina grai ngoro na ndisa ya na riya bisi asa mo
0: jo
1: ibi lebe ilara
0: hm
1: amare ni jona na rai ngor na imare de na na rao na imare de Uganda na ina mfano rana rai Uganda
0: mhm
1: ore na rai Uganda na rege nyani jai re ilara
0: ho
1: ta mara amare rege nyani jai re na ilara
0: mhm
1: lele lege na ilara ne alanya ne gen
0: ho
1: and do na na ra jiro do lu ajo ya gomba eri wana eri ni ne de be ilara ka ge era mar na ra or mega gera ogra ogra na ngoru ngoru na ri ke asa mar na ra
0: kweli
1: Na kore na ira na ara na idima idu na ira mwisho.
0: Hmm.
1: Kore na isululisho na ina na balda.
0: Hmm.
1: Na begi ngiridua miro niyoko lo sugroi.
0: Ehe.
1: Miro niyoko.
0: Ehe.
1: Kore na asu, ore 2027.
0: Ndiyo.
1: Na ina gara na rara na igu wabu wabu wabu ingura adola na kikiro nye kiyoke na sifa.
0: Ehe.
1: Na miro niyoko leng na begi ntaguwa rungani ni banga lobo ove kongorua lakai rungani.
0: Asho leng. Right, olaini ngoni diadwe lishane kijo NMA Oloshororo diadwe ingresheni maa YNFM Kagwore dhagari nejo olaini ngoni Ingilaka bodogu ya tetua challenge box *462# olaini ngoni araka araka dumagi na simuno Tegeludo inamba hii na arakisho mwanake olaini ngoni Tegeludo box soboro lelo boxi lora ile loti ineweji Jilingindi kita mwanao daigidu ngire mpesa ino tejo sawa sawa Arakitejo okay alafu nibik mpesa pinu olaini ngoni biya kushomo alai diba iguran ya duo kiguran Nesida numbare ya mu hapa na egredo yisu lurubi ya nika tukul karukul Alice Mereru eti heweji nejo ildamate jiro eti atua Richard honka uli jadwe Richard nikijo ene me olo shororo asholeng Alice meru araki Alice kipen toldamat kajiado jiro ati adu ingresheni ama YNFM asholeng olaini ngu nikishugunye terishara ne miadonde arishagi na simuna imurumoso lina abishana urumoso liare unina udo nabona abishana urumoso lina abishana uniare na udo are uni are nabu
2: Kidareza darishare meolo shiroro tiatu anka ulele Melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
3: YNFM Ewangan Olo Show
4: Ewangan Olo Show
5: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upige customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Kiberudu yake dugu la ningu ni diadu ingresheni ama YNFM kingirake aigula na kigula ni box haraka haraka tudumu esimu na la ningu ni ronya *462# nesida numba ate ya mu hule na risha rampa kane bagi sahuni na mbisa ya ingira isho rilo rungani yote lora esho maigula na kigula ni box la ningu ni lagi sida risha ranyo haka nairada mnjiri indi mashoma irishi pale lobo gilikuwa ushugi simu rengure yes kiza tune laga sirangana na jomayan nilo nage alo airwaki 23175 sirangana jomayan nilo nage lora tioti 23175 3175 nilo nagala tumirikiluku lenki tukuja IDC ikiruko nagale Biblia aragi Israeli Biblia lobo ashene wile munyota lino katukul tenebosi elo lobo gilibwa shuge simu abwa tuminasikiza tuno sidai katukul Rage ne jole ningoni tiatu ingreshene ma YNFM tiatu edishani gijo hene me olo shero ranyo raga na irada mchiri. Kana ringoni yare na APK 24 plus update simuno tenila gemera yara smartphone emu Google Play Store raki App Store. Nile download na APK 24 plus update wijibogine bene niti ole ningoni ya mwole ni yare na APK 24 plus update simuno. Ole ningoni na iloro ya tumi entertaini meno mpugu nodupo kini etisi ole ningoni lomon henara yula joga nyona dodugwe ya dura rate Kenya mzima romba na ipirta. Na biye ilata maandamano matatuni maandamana gena shumugi ya waibundo toru uchewujiri neba ashibasholo shole Kenya itake siwala iningo ni entertainment yani anaja entertainment na singoli otila rumbo wakine imena APK 24 plus up tenisi nilo rungan lonyor gossip yule wajua fulani leo amefanya nini nirumbo wakinde rena APK 24 plus up tenilo rungan lonyor ingiguraditin tenilo meraya rena APK 24 plus up mede ntoki katugu negilo alango rikia mketi nanapo kini iniweji na ulodaya na APK 24 plus up tesimuno mu Google Play Store arage App Store ni shibagino mbagu mogole na atiatu na APK 24 plus up
6: Mayen FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
7: kiti olo ingange nikizabagiti ya emurwe kimuka
6: olo nungota
7: kona baridi
6: medungi
7: meto
6: oruposi muru
7: eora kule
6: rotian
7: kisiriri
6: esikirara
7: nikiti isi naira sirasa
6: maji moto
7: tenebo okatakala
6: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti na abishena ewangan olo show
8: Mayen FM
9: Mayen FM
10: Ewangan Olo Show
11: Ewangan Olo Show
2: Me Olo Shiroro Tiatu wanka ulele Ere shira neke otaro kiro Olo Shobo
0: Eseba karugula jo Me Olo Shiroro Tiatu wanka ulele maje na FM Ola ini ngunigi ngiradu ya ima Giana be ya ilara na wadura renya malika tokul Kwa wakoli ginodo ya ima iti alafu Kai siru ini gigiliki ajo Kai iti renya malita na be ya ilara Ma rondu ati nunu Kaya kira doi serikali Kweli duo agwe la lagino ti Aipunguza gilo wabenyo lo shana ilata Na wale nani mkero ya gena gira ya kai ngorube Ebu ya wadu mengule robi ya niya kampaini Na najiro lukuluka na kumore neweji Ama diya na serikali by the way Mijali ero ilunga na kweli amu Ama na idenilo meregra ulobenyo lo show milioni ni zaribu domo nilene ilepa aipuku ni complain kuhusu mba eilata. Ama na idenilo ajira olarigo nlole lorungana. Mitoni nini lorungana kajuka nyodo iku ile jito. Ode lorungana na grass comparison. Yani ya gira dhage aitanyanyo. Beye ilata na gira ya Mr. Uganda. Beye ilata na gira ya unalite lo show ya Tanzania. Ero ningo si arake dolda si na hii ajore sababu niyawa na gira ishoru ajo nchere. Ode begre ilara ilemna dentera yegula rabali lo show le lo show la amerikani lo show la israel lo show le irak kake ole na abena gira imunyana ilara hamuz erabologi apene weji kitambo sana amole sinje le lotion na ilara sinje mirira by the way be stabilize aragibe weita kene nye uchume nye na ika isawa pa mana yena na gira ngoshile pito yo yilo na ya lagi anyi lagi na gira ngangare tenimu na jesilangara yoltingo joshua giti te community nyi na enagrense oshi negra matita me bage sinje lorunga naga bua yo yime businje lorunga naga bua bol na do sheno ire na imunyege na ilara bia gisha jo enoro sinje na norobi ya nyoshi na atum inwa gulotion na ninja na sidi ngodre se usina lulunga tomba na ipita ilara kagwa mao nino nok Mayen FM
1: Frank
0: yes
1: subo
0: oling
1: wale masusu re magadi
0: wale masusu karibu wale ngaru ingresheni wale masusu
1: Ewa ya tawai.
0: Keja magadi ole masusuro ni ngodo yengi gwana?
1: Ya aaj ma oshore no shi manga tano na na oshi ngi simu. Iruanga sani ngi gwana.
0: Kabisa.
1: Amukanyo na rigindo ya jona iru na ini ngajo kanyere je.
0: Kweli ole masuo ma?
1: Yes.
0: Kai reti ena kai nyedi kwanza dura rahali ta magadi kai kilebe ilarare magadi ntake no yedo ya joka yedu hali ta magadi romba na ipita ilara
1: ore ro ya mo musana roche ya ge ilebre na ilara ero ya yedu rara ibusi ya mo musana abe gulunye ilara amo oro shi kisafiri yoga go kiseria ni wo na ege nye na himara Oro singari na miyata mombaka kiserian.
0: Ho.
1: Aho, erasoga la banyo ilara ilet.
0: Hmm.
1: Hiru agedo, yeru ya edu ibulisha duora ramo, erasoga banyo ilara agulu.
0: Hmm.
1: Ore ama.
0: Hmm.
9: magure rari gila jaga nyumbi jauh lari pulang amo. Amar na ramanya sangkai nasi na banyak badu asara sabun arugure nolo.
0: Ho.
9: Orang ni ni lari pulang ni darah ini lelolelet. Amaro sida na sendogi na riugi nene bangu lari koka iro maru ni na. Ala shume na bona nyanka ulela ni ngajo ali munani nyajo njida jina na gira sa
0: ndio
9: yela jadi dolo ngana ko safiri ne bua la gina hante yanga ra la gina hamo di yanga ra la ngara ke mbomo o eloro
0: eh
9: amari yela jo ira la riko ni ye ke yelo la riko ngana ama si ai
0: mm
9: alo no no ajo Sia na gula na na sa pugula ngamu kore duani nye edido eba nye edido longa na kama mu edido la mu ya ba nye edido la mu ya sabi agra sabi ya kwa na lakwa
0: hela
9: lagi na shamo edido longa ni oil kure kwa na lakwa ni edido lagi na shamo kore jana kare na sia na rabolo lek rabolo ngi tianga itu mosa pote ne da magadi niki juki la diko lang oye kama rosia na sia na para que sea con carresiasa ni yo lo alongani ajo kai nkonan sino bi tunkura ka ke ni yo la ni yo lo ajo kai nko bi ndaula lo ngana re da sita da ora na namo ke re si soli de yo ina bo na na rama ba idi mai ro ra ngala ki ku su kulari ko
0: ho
9: ayo na na jogi maselang ala su olo solang amaro manan kai amo o el perere dare le rhomole amara nara saizi kabadwa sara nara nara sere nolo
0: ho
9: nini ngira jore nyala riko nan kwazi kule kwazi ni jahemaira amari dira walonga ni mongo ne amari bi bejo behe monnye kai ringo bi beja ngaji ni ni ti a pe na ze a no yenge ma ba indo ki yallo ni ma indo amne ndo na ni yallo
0: yo
9: na gasa do ringumore manda mana mo edi lo ole ma kenya ne di kugunu ro lo ngana po
0: ya
9: lo ngani la ore ne musuo nya ga sema siai
0: ndio
9: ego adala na jo paisa ko la ro ma gele sharra ai na jo lo ngana smarra maro mo nan kayya mo e bay asara sabu ganna
0: ndio
9: na este na golo ding amo ke mai do ke mai do lo ngana ge ona isi e ngolo ro na golo ding
0: Asholing, asheka tukul, ole masutia magadi ashe. Right, ole ni ngolengote gane bo yato mon huimiri bila asho sauni. Isili gaga jora ke, kingira kai gula neja gijia tuwe ngigula ningira ke singura kiko ni robi ya ni mungiru yo box star 462 hasha la karaka. Gradu ya kai gula ni na kigula mpia gija kisha jora ke ngira anya lomon, kingira kai jinga tuwe ngigula na. Ningira do yake siya kwa lunga logere inufaika katukule muna kigula ne box amu, ole ndongi nasira na rishara na wele lungani bwa gino gira kuegiri gura na bila shaka ketu miro na agiro biyani ana no selena kintet no lo selel play au ni watu ambao tayari washapata pesa usuliti masha paulo lerumpe marika karori tayari era sininye nenyana maa yena fema lo
10: hello son
0: yes
10: morning
0: so babi
10: Ano nungwa rasina nengi gwana?
0: Tanga sasye mbunguzo sauti lele diyo kidogo pegiru mwe ya garo ni unoro?
10: Parara bari goinya mwagira na nyurala.
0: Pole sana. Karibu lenga duwa nengi gwana, aisili gajiro ningo na eneti uhali, aisili siya jo, njage no yere duwa, joga idua eneti uhali romba na ipirta na yana pare?
10: Na ndiri mbuni za yana vya mruwelele.
0: Ndiri mbuni?
10: Wai.
0: Karibu lenga.
10: Giro wali ye duwa lalo nyanga yesi aji. Ale za kwanze awajuma
0: ehe
10: na jaha ya lile faini yenga sa awoshogisi ya isabu nikijo yore liza yare mana na waliza yara amu maya wa mama na jege jiro ya amu ya isabu roshogi na egiro wajyo nga manyo lungu
0: ehe
10: ore oro shiango wangze ni hivomi yo
0: ho
10: na unyegi yo miambili roluru
0: ho
10: na nijingi angari nijinde mia Tuli wale rasa ayi mbake ni?
0: Ndiyo.
10: Amwenye ndaji sage yu wangi raji nyingasi.
0: Ehe.
10: Radu isu jage nindo ngono baribara.
0: Ndiyo.
10: Mbaka niki bedoli bisho na ongo nyegi nolo.
0: Aya.
10: Ehe nikyo si ananga ingo nyongo lengange me yu rara yena ishiriza.
0: Aa.
10: Ara aldirifani.
0: Ho.
10: Amare ya aldirifai nela kwa aldirifai ya joka nyongi ndala.
0: Hmm.
10: Aga wale ya pohin.
0: Ehe.
10: na agajilo na nolo ilore mkwafumi nyongira na agiyo ya nadira ama ana ade niki ngurane ndira renge wanja neme alonu nganyo inye na ame emame ala keji gol kaya kanyo na agirasa
0: e golu
10: mea kukajilo agena no sirgali lare anama ya ragila yoga nkambar goto
0: ho
10: na yelo solde ya dee mi lewe ilata
0: ehe
10: mi lewe mbaga shumpi
0: ho
10: na agaje uro dona nwarai
0: Kusi
10: kunye dola na ngasile gana na ngasile gaon.
0: Ho.
10: Nani ngabake na major masai meara, meara yedibati ni.
0: Mm-mm.
10: Mea uza na ngagisi nje yo sile gana li charana yori jiro yo gamu.
0: Ndiyo.
10: Eri risha la aduo meara rola lela ki.
0: Asho lenge ndire mbunit.
10: Aye asho lenge.
0: Right, nejeri mbole ni ngunidiyadu ingireshe ni maye NFM lega niyo bayato monare ni njongo ni beida she sau ni asho leng telelo poki na ke oti atua ingi gwena denari shara tiyadu adesha ni kijone me olosho erolo kibo nuwa lai ni ngunigi shukunya adesha rane miado ya rado ilega niyo bayato mono kunya kwa lai ni ngunipila isuluro bine mwingi gwena ni box tolelo poki nilo mera itutu mbado ya gira ke producer asimbe nyanari niweji ya gisha jori lorogu poki lo gira igudan wanapata pesa yao star 462 hash tegilo box sobole lo box lelo tine weji njilingini gira mwana udaigi dungi tempe seno teji oke alafu nipike mpesa pinno
2: kida reza tarishate meyolo shiroroti ya tuanka ulele melamari amogi shuvunye tarishata ne miadom
3: Mwaya NFM Ewangan Olo Show
11: Ewangan Olo Show
2: Messi ira gira iboyega kanyo sadia iwatch
12: iboyega doina nana K24 plus
2: kanyo ina
12: ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kienga sago gera movies
13: your choice
12: series
13: they're rewriting the world order
12: sports
14: okay
12: nemena nage kera si reality shows animation zongera eji nera mbaga live channels
2: enaseba doi na kainye laki
12: ai miure amu miginda lagu ni airogi atakumi
2: mongo yu nijue pesha ke
12: ai nemena doi na ligi Melag ninye hata Jaga mgayu Downloada K24 Plus Sai sai Nindobira enkolomino
15: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama tenje Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free
16: Emanika yoga ela denkai Amosap
17: Nawali
18: Where

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidramura lang kapag naman ko si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya ba na nupi kay Lelio ni kay Esa ita kwa niya?
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Hindi siya rin maas eh.
2: Yes.
1: Nigya ra maendeleo. Ito kwa tiyo la rikok. Nigya ra la radya. Nigya ra sukul.
2: Nigya ra usho. Nigya ra karampi niya biya kajay.
0: Imagine. Eng kaganya.
3: Dere magya. Ang kaganya imaganya.
4: O 5 Lesa Teatro Mayan FM.